0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha hip bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha hip bam, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na asụsụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha hip bam dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

igbo ndị ọma iji eme ọnụ ekeneme ụnụ nke onye chiri ya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya. Anyị na-anabata ụnụ n'oge akụkọ ụwa na Sapiensia. Taa bụ Mọnde ahịa afọ, abalị asaa nke ọnwa Septemba afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Peter Obi, onye ji aha otu ndọrọndọrọ Nigeria Democratic Congress NDC wee na-azọkwa onye isi ala n'afọ 2027, agwala onye sobu ya wee zọọ ya bụ ọkwa Yusuf Dati Baba Ahmed na akụkọ ife o mere na Anambra State gosiri ike dị mkpa ya ịkwalite Nigeria ma ọ bụrụ na akpọnite ya dịka onye isi ala. Obi kwuru okwu ka Baba Ahmed kwupụtachara na o nweghị onye na-eti okwe ndọrọndọrọ na-eche onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu aka mgba n'afọ 2027 nwere ume ime ka ala anyị dị mma. Na nzukọ ndị nta akụkọ taa, Obi rụtụrụ aka na ude ya na-ede n'ọrụ ọ rụrụ mgbe ọ bụ gọvanọ Anambra State gosipụta ife ọ chọrọ imepụta ma ọ bụrụ na-akpọnite ya n'ọkwa n'ogo etiti, nke gụnyere inye ala anyị nchekwa akụghị mmiri, ịkwalite mmụta agụmakwụkwọ, buo agha kpụ ọkụ n'ọnụ megide mpụ na ife ndị ọzọ gasị. Na nkọ nke ya, onye omebe iwu na-anọchite anya Anambra Central Senatorial District Victor Ume agbachitegoro aka na ntị Peter Obi dọrọ na ndị Naijiria ga-ajụsi ike mgbani ọbụla iji mee nrụrụ aka na ntuliaka ha na nhọpụta izugbe a ga-eme n'afọ 2027, kọwaa ya bụ ọnụ mmiri okwu Obi.